dibuang kayo na natuwa ay tiba kadatiyang paduang abaragay silo padati kay pangkarangin ang kahatasibong.

lapamadepiano ngano si raja mangunyong pagkadunya kalalu kati aku napiay na pungabulang muli nga kalaku kami nyaw jae jangge kang ai mangre kanyang buaku

0: kay.
1: Na ka ba dyan na tang manang di kita kay.
0: Hashtag Numbia Active.
2: But YFM.